ubona ngani unganazaza? Wena uyibuni? Ungitshele nje ukuthi ubonani ungafika egruvini ungafakangefuna ukusibona kahle ubonise la mehlo wakho.

ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete. Ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tsinogonogo ha se yo mo motho tsa.